0: toro to le ka run ne we san lo
1: mo so ane mi lo
0: mi le ha gbe na lo
1: o na mi dero
0: mi do ga ji
1: ah bo se da so le ko
0: ah me ga noel we san lo
1: o o bonsoir
2: bonsoir lo lo foyo de ma
1: mi ku da ti gome
2: yo lo
1: o si en pere mo
0: ah e si en
1: eh ni mi mo ni to yen pe to e o yen ji aka ya bo yen ti wa bo ni ko wa ra to ti mo wa se ro fi bo ni mo ko to ti do ni mo ni ma ko ti ro po bro o su ni po te ple te to ru ti bo pri we to le bi ni na ru ti ma de bu pali pali no ni a mo de mo lo emi do ko ma u gan ma o amo ai e ba ko ti ti ro ni e wo e ba ti de de ma ti so de je bo do
0: Ou a sou nou wè pote plen do file vò, bon nou te kwan?
1: Bon nou, bon pe wè te lè bilè de
0: di. Nou fò fò ton do moun lò, mè ke emi lè, emi ma gang gwen a zon de, gang emi ton lè zon, emi zon mi.
1: Fò fò wò ou do e ton yon ton yon matè nan di bon, fò fò lò nan do wò ou do e ton moun se, ni jò mi dran yon, ni kwan yon kon mè de, ni mi kò da moun de.
0: Trè bien.
1: Mwen yon nan do nè moun de.
0: Do.
1: A do wò, e gwen ton moun kou kou e do, ni ti glò ni matè wè, ki do kou
0: blò. E nan chè nan wè.
1: De ma ou nou wazè. Amro do era fine boy era duro boy ne jita
0: do o mai wo opo ro pa cha na bene
1: opo fi lo opo le ni mai bro ni 2028 do te di bo fo do mro yi
0: très bien ho jo wa do era chena wi merci beaucoup